durian soso soso yego tuna sener mundi ndi ngini ngana za kulala kakana nda kusalite salite wo ya muntu zambe sale ki tre per se bona kwene kota kata likambo a tsunami kuna kota tsunami tsuna ki bantu a tiki soso na grand hotel na usuita wo royal na grand hotel na tongu tangu tata zambe utalisa soso la la pakai Wogulwa di bueli, wotirwa di bueli, wopaswa di bueli, womishware di bueli. Biloko nyonso ya war, soso apoti nyonso. Zambi kutumutu akela nsolu, zambi akumiku kumba na zolu. Azaku kukakuyoka suluwana, zambi akayuka kumutema tuni soso. Yo, umuni esiko usalake, umuni nengo ukomisi yangu.